0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Pagsingkit na maputi, chinito. Pagsingkit na maitim, prinito.
2: Nye!
3: Maraid!
4: Mga DJs na makulit.
5: Hi, Kuya!
4: Tugtugang malupet.
5: Ang request ko, ha?
4: And all the information you wanna get.
5: Sam O'War.

0: Kabalukadong katungwa pataka na ilhan. Malipayo namang kudaan. Ah, mao ba? Ni sobra lang katong nailatakan. Ay, rally.
1: Ana.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Hoy! Nalimahong shampoo sapon. Nainaliko. Susihon ko.
3: La, araging
2: gay! Nausa naman yung kinantahan na ni. Mura ba rin? Uy, aling-aling masigurin na liko. Naing magkikinantahan. Nauna ko, dalaga masigurin naman yung siligan. Aniya, susihon ko.
4: Hoy, Kanor!
2: Padamay, ang akugangan.
4: Nga naman tungan-tungan ka dira sa CR. Nag-ukoy-ukoy ka sa dalaga nga silingan nato, no?
2: Ay, ma! Usay nag-ukoy-ukoy. Asa ganitong tubo na nga daot? Lagi tong leaking din nga tubo ba? Mauni na kadakro sa tong bill sa tubig, ma. Kaya nga tong bayro nun sa tubig, pating mahala. Tungod na, nag-leaking ang tubo.
4: Ay, natakanor! Dirade mo agi atong tubo nga naaraman dito sa kanto? Nga nung mangukoy man yung kang lain, nga pwede magiging kunimingnan nga ako nalang imuukuyon.
2: Ayaw ba? May ako!
4: Ukuy-ukuy ako kaya wala imong asawa.
2: Loon kayo!
4: Dali! Dali!

0: To lang katiyan eh. Kung mo nga bago ka namon nga cook diri sa balay, gusto ko nang paiklaruhon si mo paintindi si mo nga stricto kami diya sa oras, ha? Wala mo may mga klase pa nagkabataan, may opsina pa ko, no? Kag misis ko. So, pabalo ko lang sa imo nga ang pamahaw namon di alas 6 ang aga, ha?
1: Ati, okay sir, may problema, Sara. Ingkaso, giman sir nga katulog pa ko. Iunan na lang ka mo pamahaw, sir eh.
0: Nice.
2: Puwerte!

0: Nak, anong kinahibi mo?
1: Nay, nakapasara ko sa test, Nay.
0: Ay, very good. Ano nga subject, anak?
1: Pregnancy test, Nay.
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamulang.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Ayaw mo kabala ka. Paksian ko na tayo na mapaksi niya. Basta, pagbudaog na sa atong presente ko, ilong napututas niya. Basta budaog na nita sa atong presentation. Mang libre kong pizza o burger.
2: Yeah! Uy, guys! Ilong na mo ba kaya na sa winner?
3: This year's Keep Hope Champion! Team Kanor!
4: Yeah! Mga Kanor, daog na!
5: Nag-promise ba yan ka nga magpa-burger ba pa-pizza?
4: Yes!
1: Ubi ka dito! Aha naman! Burger, pizza!
0: Pandamay, huwag man ito swildo na ron. Huwag man ito mapaksiyan. Igon ko, mang libre ko. Pag nasa'y kwarta, hindi huwag pa may kwarta niya. Bo, sa sunod na lang ko mang libre.
4: Ay, klaro, Mang Kanor. Puro na makasturya.
6: Happy lagi na siya, oy. Asa naman
1: ka? Amo, Jod. Atik-atik na dyan na siya, Jod.
6: Burger drop, pizza
7: drop. Ito, mawala pa na ka daw. Pag-unayang pa na ka nang magpapaksi-paksi daw sa...
0: Mang libre kong burger o pizza.
4: Yes!
0: Totally ergo, Tot.
4: Mang Kanor.
0: Nakay, 500 na pa. Utangas ako.
4: Saan 500?
0: Utangas ko kay para mapaburger tayo. Magpapizza.
4: Okay, ikaw mang libre.
0: Ako wala na bayaran pag mag-away ta. Sige na.
8: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong, or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Sorry miss, sugod sa buong ikaw ng mapakaon. Kag mapaligo sa iya. Kay utod ng mga kamot, kag tiilya.
1: Hadok, doon pala!
0: Hehehe, kinkulbaan ka ay, joke lang. Patay na siya!

0: anak mo kaniya.
1: Gibulagan ko siyang priority, pre.
0: Has, Dylan, kung ako ibiyaan sa kong asawa, mag-ihaw pa ko.
1: Pandabay.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ang chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Gare, pasti orang mambau ndere. Au permena.
1: Lunch na very good.
2: Very good.
1: Mga hits sunod-sunod.
3: More sa tanghali.
1: More sa tanghali.

0: nagpamangkot ko si ma'am kung ano imo profesyon tay.
1: Ah, di inday badalang si mamo nga cardiologista.
0: Ano na siya tay?
1: Ang nagano bla, nagakayo sang radyo sa car.
0: Mahay, ay aba, oferte.
2: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Tama-tama, wala akong asawa to dito sa grocery. Mananaw na kong sanina, iregalo na kong jinjin. Ay, kani, murang sakto kayo ni siya. Badipit, hulmang kayong lawas. At ako asawa din na mo hulmang lawas. Bagay kayo ni kay jinjin kay murang 12 ounce og lawas. Ako asawa din na masakto ni kay murang matog 1.5 liter og lawas. Kani, bagay kayo ni kay jinjin. Pulo tawang iyang kasiksi. Pwede akong palitan i-regalo na ko na siya.
1: Kanor, unsa man na?
2: Pandamay, ang akong asawa. Ay, yes, darling.
1: Unsa man na? Ganong nagtanaw-tanaw mo ka ng blouse din ha?
2: Para ni siya mo ha, darling.
1: Unsa para sa kuha? Kagamay, ana. Kabalo biya kang di na masakto sa kuha ha?
2: Sigo lagi ni darling. Di ba dipit man i-stretchable? Ay, isolob ko na siya.
1: Aray, aray! Kanor, di ko ginhawa!
2: Oo ba? Gisiyan na ito kami, ano?
1: Aaray! Uso maning!
2: O, di ba nasakto na niya po? Uso mo na ron, gisi-gisi. Muna na yung bagong fashion style ka ron. Trending na, darling, trending!
3: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: More sa tanghali!

0: madighay ka sa sarap!
1: Sa tagalog, araw-araw, piyesta.
0: Dahil ang saya,

0: dong na ako na-realize dong ba nga unsa. Na-realize na ako dong nga dili day tanan gaginhawa dong buhi. Tanawa galing ko dong o gaginhawa ko pero patay. Patay na patay sa'yo.
1: Ay! Ana!
2: Sal-salong pang fiesta!
3: More sa tanghali!

0: Ay, pare, hindi gid ba laman nami makapamana ka sa doktor mo?
1: Nga, ano ginakumod mo?
0: Ay, perme lang yan bala kami, inject.
1: Mas maayo pa na gani, kaya pamana mo, doktor, no? Inject na ka mo nga, inject. Kami ganiya sa asawa kong abogada, perme lang postpone.
0: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, sir! Ganong ipatawag bang ko ninyo dili sa eskwilahan?
3: Ah, sir, adi manggod na siya, sir.
2: Ah, dili. Kabalo ko ng akong anak na buotan kay na.
3: Kuan manggod, sir.
2: Dili lagi. Ang akong anak, disiplinado na.
3: Sir, adi manggod na.
2: Dili lagi. Ang akong anak, hinimba na. Kada Domingo, ginauban ko ng simbahan. Wama mo kabalo, sige batin ako. Naulawan ko sa mga silingan. Ganong ipatawag ko dili sa eskwilahan?
3: Sir, paminaw sa ba?
2: Oh, sir.
3: Oo, sir. Kay Baume, nga disiplinado ang imong anak. Sa sobra kadisiplinado, na-slide ang maestra, ibutangan og floor wax ang salong. Hinimba makahay mong anak, samtang nag-ampo umig na piyong ang mga classmate niya, maoy po'y pagbutang og mga ok-ok og amigas, digto sulod silang mga bag. Og kabalume, nga ikaw ang nagpadako sa imong anak. Dadawa! Nanilip sa iyong mga classmate nga babae. O gipanguyaban pag yun ang PE teacher.
2: Toma. Sir, maluoy ka sa akong anak, sir. Nagay sa chance ang magbago. Kaya naman ang mga batanon karon.
3: Buhi eragong ko. Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, murang nagkabatama ka, sir. Murang magkakanaong artista, sir.
3: Mauba. Ah, i-kick out niya hapon ako imong anak.
2: Sir.
3: Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, nako'y batanon nga chika, babe. Ihatag na ko ni Bo.
3: Mauba. Guwapa na, guwapa na.
2: Mamos kayo.
3: Adugay kayo. I-kick out ako ng anak ni Bo.
2: Maluhay ka, sir. Maluhay ka.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ikaw, matignaw!
1: Ay, na lang nagpatignaw! Kaysa plahubog!
0: Pagmata na ko ba? Huwasan ako! Di na ko hubog! Ikaw, matignaw!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Ang hugot sa mga tao na naglamon pagkatapos ng breakup. Ang damit ko, hindi basta-basta nauubos. Pero yung kasya, konting-konti na lang. Ang hawak ko, 40 na.

0: Dok, ipagabot ko na lang ni Balangakon ng ngipon. Kay Permi lang nagabusong.
1: Ay! Nagabusong galito?
2: Ah, bebebebe, nga nga kay Chika Punta.
1: Ay abaw, kadakusang buhos ang imong ngipon. Ay abaw, kadakusang buhos ang imong ngipon. Ay abaw, kadakusang buhos ang imong ngipon.
0: Dok, ano ka man? Unlimited? Pasulit-sulit, ha?
1: Miss, wala ko yung gasulit-sulit, ha? Eko lang na isang tinog ko. Kay man, kadakusang bakbak mo.
3: Abaw! Puwerte!

Huwag kang maghintay ng tamang oras. Humanap ka ng oras. Gawin mong tama.

0: Okay, batayo dyan mga chong.
1: Ang tunay na lalaki, walang abs.
2: Maride.

0: 짱짱 유니콘!
1: 그때도 슬가로 살인 사파에서 스쿨 슈플라이스 반가운 건강이 쓰발라이!
0: 짱짱 유니콘!
1: 뭐다무 필요한 임포트 밀로칼 건강한 바다이
0: 사칼로와카! 짱짱 유니콘!
1: 바라사 바는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국 바라사 베이비!
0: 짱짱 유니콘!
1: 마이 망가 발라 그룹 나 프레스 가 한일 람바스 로카스 벤데 꾸아드로와!
2: 초이, may man o kadangadalitan?
3: Anon mo na, day? Kadelikado man sila man.
2: Ang ako namin nga best friend, nagapangita siya ko ng pet para sa iyang birthday. Hatagan ko siya. Total, parehas ba sila sang manog na sapat?
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
3: Hugot.
0: Hugot pomor.
4: Hugot pomor.
5: Paano mo makikita ang taong para sa iyo kung hindi mo tatantanan ang taong may ayaw na sa iyo? Sa truth lang, hindi pwede nga, ginalaot ko lang siya. Kaya may utang pa siya sa akin. Hoy! Bayaring utang mo!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Magkano?
3: Hey, sir!
2: So, nung balita nga, under man daw ka sa imang asawa, anong darling ni mo? Under na ka?
3: Mas tiki ka mo katawa. Otro po na magka-under po kasi mong asawa, no? Ay, nata! Ako, under! Di ko paras ni mo. Dili ko under sa kong asawa, tanawa. Ako'y magkabalo sana. What's yung kabalo nga? Karatisyan ko sa una.
2: Karatisyan! Musukol ko na kasi mga asawa mong kano!
3: Musukol ko!
1: Kanor!
2: Hala! Oh, mga kano! Imong asawa! Muna na ko! Isog biya kayo! Bahala ka na lang mga kanor! Muli na ko!
3: Hoy! Tara! Hoy! Talawan ko kayo mas naguna. Mas talawan ka. Masado kasi mong asawa ka di una kaguli.
1: Hoy Kanor! Uli na ta ba? Sige na nakaginom. Hubog na kayo ng lagway, oh!
3: Sa'yo, Bob. Ako. Hindi ako lasing. Sige. Doon sa koki karatihon siya. Kwan ba yan ko? Nabayan may kaliwat si Gusle.
1: Kanor ba? Ang uli na ta. Hubog na ka ba?
3: Kabalukan. Shaolin, gikan kong Shaolin Temple.
1: Di yun ka mo uli, ha?
3: Sige, doon, kikaratin.
1: Musukol yun di ay ka, ha? Dili yun di ka mo uli, ha?
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Makalagot kay ka ba? Makalagot yung kayo ka. Oh, paano di ay? Maayog yung kay kagyod. Maayog kay kagyod. Wap palang galing ko ni mo gisa laba. Naigo na rin ko sa imo.
1: Ana.
2: More hits, more fun, back to back.
3: Swak na swak.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Plus, ari na ang result sa nga inyo nga quiz last week. Kag ikaw, Empoy, ang nakuha mo 98 over 100.
1: Tawad ka, sir. Grabe ba? Lumalam sa ako ba? Tayo mga classmates, pati ano to? Ha? Alam ko ah. Kay man mga mango ka mo. Prole ka mo to sa inyo kay magtanong ka mo te. Kaawa mo to dukot.
0: Ah, Empoy, ikaw nakakuha sang 98 over 100, no? Pero ang mga classmate nakakuha sang 100 over 100.
1: Da! Perfect.
2: More hits, more fun, back to back.
3: Swak na swak.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.
4: I belong to them.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On It Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Hoy, Brad!
4: Hoy, Mangkanor! Kumusta naman ka? Asenso na matay ka?
3: Siyempre. Ikaw, oy, asenso na po ka. I-pick up na tirada ni mo ah.
4: Ah, ikaw Mangani, SUV Mangani mo ah. Latest Mangani.
3: Ah, Brad, wa ba nag-overheat na imong pick up?
4: Oh, wala man sad Mangkanor, ano man?
3: Ah, wala lang ako lang tanaw na abrihan ako ni makina sa kong SUV.
4: Ah, sinawa pag makinaan ni imong SUV Mangkanor, oy. Bago pa jug kayo, humot pag buwan, mol.
3: Siyempre, ako pa. Kung gamit mo rin ang kagang-kagang matitanos pa lang ta, drive you ta ni mga mahalong na sakyanan.
1: Hoy, Mangkanor, let's go na. Ihatod na ko. Naghulat na biya si Daddy.
4: Oh, Mangkanor, abin ako yung imuha ng SUV nga litis mo din.
3: Ako abin tao niya. Ako abin tao niya yung driver. Hindi ko ba rin akong kakuha niya. Driver lang ko. Yes, ma'am. Tayo muna ko niya, ma'am. I'm coming.

0: Hoy, hala, usa ka duwende. Pwede po tuta sa duwende.
1: Paninaw, Mangkanor. Tagaan ka kagahong o igong kusog. Apan, I will take your girlfriend away from you forever.
0: I will take your girlfriend forever sa imong nawong. Buhato nun ti kagbitay-bitay sa cellphone.
2: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
3: Mix of rock. Mix of rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanor, oh, gidalhan ta kag barbecue.
0: Hoy, dadling! Himala, kikalintura sa gundi akong asawa. Butan man kayo.
1: Kabalugyog ko nga wala pa kay panihapon unya gikapoy-pog ka sa trabaho. Munang, miapas ko sa imong gitrabahoan.
0: Ay, salamat, dadling. Ay, butang lang ng barbecue, dadling. Kay, nala ko hipuson ka diyo dito, ha?
2: Uy, mga Kanor! May atong barbecue, oy! Palangga kay si mong darling ba? Kasuit.
0: Oh, siyempre, higuna na nga priority mong pangitaon ka ng dalhang kang barbecue.
3: Hi, Mang Kanor! Nakoy dalang barbecue para sa imo ha,
0: oh! Ah, pandami! Si Balilin!
2: Alak ka! Nagdala pong barbecue si Balilin! Narabay mong darling, drasulod! Nakayun!
0: Pandami! Nagabot na nga kong darling o si Balilin. Saan mo na ako ni... Ah. Dihala ka, Balilin, ha?
3: Hindi ko niyo pasudlon.
0: At dihala sa ka, kadali lang yung kayo, dihala ka, ha? Asama ko, atuan ako si Bus.
4: Oh, masama ka diyan, Mang Kanor. Murag di mo ka mahimutang.
0: Bus, kanang kasabi ko, Bus, kasabi ko.
4: Onza, ngayon kasabi mo ta ka. Masama yung salali mo.
0: Basta kasabi ko. Kasabi ko, Bus, hindi na, Bus.
4: Onza ganit salali mo? Ngayon kasabi mo ta ka.
0: Basta kasabi lagi ko. Kasabot ka, Bus, kasabi ko. Yes, darling!
4: Kanor!
0: Yes, boss!
4: Ikaw ah! Nagpataka lang yung kagbuhat og report! Dugay na kaning kumpanya ha! Di kaya mong kakabalo! Tarungan ang trabaho ni mo ha! Usba na!
0: Yes, boss!
3: Oh, Mang Kanor! Dara o! Kauna rin yung barbecue!
0: Balilin! Uli na dito! Kikikasaban ako sa kong amo! Basig madamay ka!
3: Ha? Huh? Ano sa may labot na ako sa mong amo? Ay! Ano yan ako uli ba?
0: Uli na lagi! Kaya madamay ka! Sukong kay kong amo! Tanaw pa minawa!
4: Asal
0: oh, tanawa. Nasuko na nga akong amo.
1: Kanor! Mga ano ta pa?
3: Kinsa man to?
0: Ang akong mga boss. Duha ka, Bo. Ikasaban ako ulit na, Balilin. Ulit na!

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jeanne, kamusta man di as inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Kabalo ka dong. Ako biyang ginahaw na dong natana. Ako na lang na si Duka.
2: Ha? Unsa si Duka?
1: Kanang Duka gud, kanang katulgon. Para matagabi eh, pwede ta ka bisitaon.
3: Ana!
4: More fun! More music! Side by side! Just enjoy the ride! I can send you into overdrive!

0: Ano man kung bunalan tika, di ka mo hilak. Unyawa man kay kasuko-sako ah. Gano?
1: Madto naman kukug CR pa. Unya, rasan dayo na ako ang inuduro.
0: Tungod ana, mo nang dili ka masuko-sako ah.
1: Oo pa, kaya ngi mo magtukbras ang akong gamiton sa pagbras sa iniduro.
0: Madamay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
2: Mangkanor!
3: Yes, babes!
2: Mahal gyud ko nimo?
3: Ay, kay na mahalan!
2: Tinuod gyud ka nga mahal ko nimo.
3: Tinuod lagi. O diwata ning rosas alang ka nimo. Rosas!
2: Ay, kasweet nimo, Mangkanor. Uy, salamat ka ayawani, ha?
3: Ay, siyempre, babes. Hashtag natay forever.
2: Mangkanor, ihag ko, be. Itugnaw man ko, uy.
3: Amo ba? Gakson, yun di ka niya. Pagkahumot.
4: May pakadiha, Kanor. Gakos-gakos!
3: Murag pamilyar mag-itong tingaw gato.
2: Masa na'y problema, Mangkanor?
3: Wala, ay, padayo lang ta sa itong pag-gakos-gakos, dili.
4: May pakadiha, Kanor! Gakos-gakos!
3: Panamay, tingaw ngayon doon lang sa kong asawa.
4: Masa'y buti pa sa buta ni Kanor!
3: Ang ako asawa nila, tuklon siya na. Yes, darling! Ako nga mega darling, si Andrea. Punay ka tundo sa kuha para padayon na nga itong sweetness.
4: Ha? Mao ba? Imuhang amiga? Masa man ang padayon sa sweetness?
3: Mao gani, darling. Ginapraktis ko niya, darling, para matrain yun ko. Unsa ang pag-maintain sa ato ang sweetness? Sa ato pa nagmanag-tiayon?
2: Mangkanor, unsa'y sweetness? In love na ba ako sa imuha, ha? Diba? Uyab naman ta?
3: Unsa uyab? Ay, parang nag-super saiyan na ako asawa. Pagpabuang-buang na ko din ay makaya. Kesa mo! Kesa mo! Ay, mag-doon ako! Asa ko! Asa ko karon!
2: Uy, wala mang kanor! Noon sa man ka!
4: Ay, tay! Anak na siya magpabuang-buang kita pag nasakpan na! Ikaw, kanora ka!
3: Ay,
4: asawa!
3: Ay, ba ito?
5: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

Ginapanawagan ang tag-iya sang isa ka sports car nga Mercedes-Benz. "Sir, ma'am, tambyada na lang ang nabilin sang imo sa lakyan."

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may pagpaminaw.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Nag-text yung ex ko. Sabi niya, kukunin daw niya lahat ng gamit niya.
3: Ouch!
2: Eh, di kasama ako dun sa kukunin niya. Ginamit niya lang din kasi ako.
4: Right.
5: Music. Oh, Max. Ow.
6: Or it could be Express.
5: Sit back, relax. More Sucker B Express.

0: about patent testimonial.
1: Ako si Gloria. Oh yes, napaktan mo. Isa ko ka naman, Tara. Gusto mo mahibaluan ang ako niya sekreto? Kung paano mas mangit maputi ang imong alilabhan? Maputi pa sa ilok ko? Kung paano pahamuton ang lago ng itong imbornal kapaho? Kung paano mo iyon ang nagkupas ka ni Color? Nga daw matiyag mo ang imansyansya sa rainbow? Siyempre na din pala nga akong sekreto. Kapisan? Kagwapa? Kag-music sa M.O.R.? Yes, you heard it right! Nagapumati ko sa M.O.R. every time maglamba ako para dire-diretso kag hindi ka ka-feel sang kakapoy. Ako si Gloria, isa ka labandera kag tungod sa M.O.R. Ang akong ni hinalay, kotang-kota! Abaw! Pertay!
2: Mau Puente!

0: Or, the best kayo kong hearing aid na palit ba? Mahal kayo ni? Tinaw na gid kayo kong paminaw?
1: Yay ba? Tagpila may palit ni mo na pre?
0: Ha? 48 na gawas kami eh?
1: Madabal!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ay, makaulit na jud ko. Ay, unsa man ni? Gipatungan man ni akong kutse. Hawan mo ang taas tubangan. Hawan mo ang taas sa likod. Na-sandwich jud ko ning duha ka kutse ba? Saan ko na ako paggawas ani ron? Paita ni, uy. Maglisod ko gawas ani ba? Ako sulayan. Suda jud, uy. Kamay rin lihok. Ipit jud kayo ba? Saan mo na ako ni?
3: Hoy, parintura!
2: Mang Kanor!
3: Oh, magawas ka?
2: Oh, magawas ako, Mang Kanor!
3: Sige, tabangan si Kaigay, chika. Basi ba, sagira ni mo ng mga sakinan sa mga tubangang likod.
2: Wala kayo, Mang Kanor! Unsa pa ni mga driver, ani, ay? Wapoy, disiplina! Palihog ko, eh!
3: Sige, sige, atras, atras kamay, atras kamay!
2: Atras ko kamay! Kala, kala!
3: Okay, up! Abante kamay, abante kamay, abante!
2: Abante ko! Kala!
3: Up! Ikaw gamay sa wala. Wala gamay, wala gamay.
2: Likod gamay sa wala. Kana!
3: Okay. Plaster na, makagawas na ka. Dito nakagawas, ana.
2: Salamat, Mang Kanor. Masao niya lagwa ka, Mang Kanor.
3: Wala siya paya na, parinturo.
2: Oh, Mang Kanor, isa. Basta gusto niyo mo masakay. Hits ka.
3: Okay lang. Naampo ka siya kina. Nakuha manin siya yung mga tubangan.
2: Ha? Unsa? Mang Kanor! Imuha day na! Wala lang yung kaniirog! Imuha yung ibalit sa lisan!

0: Makakunambre man ang mga kansyon.
1: Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
2: May isa ka pulis.
3: Hari, bayad ko sa kape, oh.
4: Ah, nga, ikaw bayad, Jepaw.
3: Sugo sa ngamon nga, hepe. Wala na sang kutong.
4: Ah, kale. Ate, seke, ah. Sugod sa bong, hindi naman ko dopla emo kape.
5: Abaw! Puwerte!
6: More Sakapi Express.
7: More Sakapi Express.

0: Hugo!
1: Hugot pa more!
2: Ang love life ay parang multiple choice yan. Maraming options. Pero ang masakit, yung none of the above.
0: Hugot pa more!

0: you, Miss Beautiful Chocolate in Flowers.
1: Thank you, Doc.
2: Apple for you, Miss Beautiful.
1: Mangkanor, ano permente mo ko ni mga taga ng apple kada bisita ni Moderi, ah?
2: Miss Beautiful, an apple a day keeps that doctor away.
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, Mang Kanor!
3: Parang malipayon mo lagi kayo karon.
4: Ikaw, Mang Kanor, parang halata kayo mga happy kayo ka ba?
5: Ay, mga pare! Siyempre, kisagod yung magmalipayon na nga kong asawa. Mu-abroad na!
4: Ha? Unsa?
5: Maunang malipayon kayo ko karon. Muna hinungdan nga happy na kayo ko kay pabor na kayo magpadala kong perfume, magpadala kong sapatos, sanina, pantalon, magpadala kong kwarta. Oh. Sigurado na, bogey na kayo ko.
3: Makachikstirada na ka naman, Kanor.
5: Ay, usa pa, Peng. Pabor na kayo ko sa too, kay wanay bantay.
3: Tama-tama, ginaman, Kanor. Mag-celebrate na karon.
5: Oh, sige, let's celebrate.
1: Woohoo! Hoy! Unsa'y celebrate? Panguli na mo!
5: Pandamay, nga ako asawa.
4: Tama, Mang Kanor. Muna na kayo, Mang Kanor.
1: Unsa to, Kanor? Nalipay ka kay mga abroad ko?
5: Wala, darling, oy. Yung magunay kong malipay ko. Gingnan ako itong mga kurukong nga. Maghilak niyo kong magbulakaw na ka. Kimalayo na tangdo, ha?
1: Hoy, Kanor! Aron ka masayod. Wala kumidayon og abroad. Kaya nga, no? Barato na kayang sweldo.
5: Mauma! Ang damay. Dapat mo larga yun yung masawahan, eh. Darling, sayang king oportunidad, darling. Ilmiro na yung gamaya na. Pagkasunod na nadagko na kay nagswildo, ato siligan ay nakapatuko ng balay na naibagong sakinan. Dako na kay yuta. Mo nang abro, darling. Sayang ang oportunidad.
1: Sayang yun! Unya ka, Nor, pag-impake na kay Ugma, mularga na ka! Pagayo-ayo dito, ha?
5: Ang damay. Ako na yung mularga.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: naya lang dok ha. Kay base bala dok matabo sa akong dok nga malain dok. Paliyog lang ko ang bala sa pamilya ko, sa asawa ko. Langga ko gid siya. Dok ha, maluoy ka inaya lang dok.
1: Ay da sa tampuhaw nga tao ni ay. Way sa may napatay sa pagpatuli ah.
2: Puwerte!

0: kanto na ako sa doktor. Nagbakal ko hearing aid. Baaw pwede. Nami, kabatin ako kaayo.
1: Tud ka, pre? Wala bakal mo?
0: Kaghapon lang.
1: Baaw pwede.

0: sa ulam.
1: Pusa kaadlaw, nagpanggaanay ang Amerikano og si Kanor.
2: Galaw-gawa mang Kanor, oy. Nagtanaw kog sini ganina ba? Nahurot akong sa kalibo.
3: Ah, mahala gud ang sinihan na. Isa kalibo magi nahurot, di ba? Ngano nahurot man bay?
2: Alang-alang mang Kanor. Sige kuglok katog ticket. Higisiun mangud sa babae.
3: Gamay.

0: birada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Gayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
0: Kanor! Ikaw na po't bantay sa bata. Bikapoy na ko ba? Wala pa ko'y tulog.
2: Darli, pareho ta. Wala pa ko'y tulog. Tulog ko'y tulog ko. Darli, pasensya na ka. Ikaw sa bantay ng bata.
0: Sa mungka, gita niyong tawhana. O, di gini mo maasahan ba? Bi? Eh, ako na lang magpatulog, ani. Ay, salamat. Nakatulog, Ragyod. Matulog na po'd ko.
2: Nakatulog na ako, asawa. Murang itingog ba akong cellphone? Akong kamangon. At pag hinahinay kong kamang, nahuman ang upgrade sa akong COC. Tama-tama mo, upgrade na po ko. Sayang kayo ni builder, di matulog. Kaya na, mag-upgrade ko. Tamo-attack na ako. Kani, pabor kayo ni kinatulog na siya.
0: Kanor!
2: Panamay, ako asawa. Yes, darling.
0: Maudi ang dili ka mo bantay sa tong anak, ha? Pero pag COC mo, bangon yun ka, bisag kadlawon, kaning pakilyahan eh.
2: Agay, darling, agay.
0: Wala pag yun ang nahurot.
2: Agay, dili, darling, ay, dili, darling. Imata ko, darling, kigilili na ko si baby kung ni mata ba. Dawa na lang ti kagipukaw, kaya ron makatulog yung kag straight.
0: Ako pag yun mong ilaron, ha?
2: Agay,
3: More music for giving me to MOR. There is more.
4: More Sakabi.
3: More Sakabi.

0: More sa gabi on MOR, My Only Radio.
1: Sir, ginapabaka-baka mo ko trabaho sa imo ma. Wala man gasaka ang sweldo. Kung magmasakit ko be, sino mapakaon sa akong pamilya?
2: Ah, mogele. Ati, sige. Increasean ko sweldo mo. Basta English sa itong ginahambal mo sa akon. Ha? Englishon mo, ha?
1: Ah, wala na problema, sir. Ah. English gid lang. You make me cow-cow in your farm. No hike salary. If I die, who eat my family?
3: Aba! Puwerte!
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, unsa man ako nadunggan. Nga nang li-li man daw ka speakers kwarto. Naunsa man taong ka, do? Nangunay ka man sa imong mga board mates.
0: Ah, pasensya kay boss. Wala ko napugan ang li-li gid ko.
1: Oh, unya, unsa may nakitaan ni mo dito sa bangag?
0: Wa man ako naklaro, boss. Nakababag man ka.
2: Ana.
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Huni si Burnok, basta nagtruktura ok na an manok, mabukas na kan Facebook.
2: M-O-R! Aw, pirmin ah!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Mm.
1: Si Sayan Trixie.
0: Trixie?
1: Trixie? Mm. Si Sayan?
0: Ay, so, ayam iyang kang kataning tabaga?
1: Si Sayan nga ni. Si Sayan nga ni ng Trixie.
0: At alang aning so, ayam iyang kang kataraning ta. So, pagpaparayo mo ba kang sarong aldaw?
1: Ultimong apot agom, tako iuyama na. Mm. Si Sayan Trixie!
0: At ala so, ayam iyang kang kataning to.
1: Teka talaga matuga. Uniyo, kasubago pa nag-aapot na cellphone mo. Trixie, o simbaga na, simbaga na, simbaga na. Ganyan, ayam-ayam ka, simbaga.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Good morning mga Ripapeps! This is DJ Kanor checking in for your program!

0: Mengganur! Mengganur! Bangun nak dirak!
1: Agai, agai.
0: Kenapa kau buatkan ni juti, Pak?
1: Saya boleh juti. Pandamai. Alah sucun nama desa buntang. Agak aku juti alah sekuatur sekedam. Waku ke mata. Kau pun juga di busa, Neron. Kau pun juga.
2: Hoi, Kanon!
1: Yes, bos!
2: Onsak oras bak kami on air?
1: Bos, alas 4 sekadlaun palang nang on air na ko para dagang maminaw sa atong istasyon.
2: Siguradong yung kahangan ni Jyoti ka niya wadyo kakatulog.
1: Siguradong, siguradong, bos. Cross my heart.
2: O sige. Touch, touch. Talay na gudere.
3: Yes, sir.
2: Onsa ta oras may sign on?
3: Bos, yan na daot man atong transmitter. Alas 6 na kita nakasign on.
2: Kador! Tag-on-air na ka, bisag off-air pa ta?
1: Ang damay. Alas ay sila ni Ander ang among transmitter.
2: Pasap na ako nako.
1: Boss, ingunan ni boss. Alas 4 pa lang. Nag-practice na ko.
2: Nag-duty ka, bisag off-air ta?
1: Ayaw, boss. Ayaw, boss.
2: Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw

0: Dok, dok, mapabulong ko tani kay gamasakit ko.
1: Dali di. Anong masakit mo yung day, how?
0: Dok, kalipaton yung balasakon.
1: Okay, so saan na nag-umpisa, how?
0: Dok, saan nagligad nga to eh? Ay, ano na di dok man? Ngari ka di dok, how? Sino ko gani, dok? Gano ta di dok man?
1: Eh, baw, pwede.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, diba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Apriot, mabaw ng suba?
2: Mabaw man, kay Kanar!
1: Ah, mabaw pa. Kalami maligo. Adya, maligo na ko, adya. Apriot, sumakin ko! Ikaw ko ba na mulakot? Sumakin ko! Apriot mo na ko! Mabaw na din eh! Lalo man lang eh!
2: Mabaw, bitaw! Katabak mga itong pato ganina!
1: Ay, nagamay ka, bataka!

0: Ang Yimichoy!
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Yimichoy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Yimichoy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa mango, kag para sa baby!
0: Ang Yimichoy!
1: May mga balakilon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pabakal ka ni Choy sang uling?
3: Ano nga klase nga uling?
2: Choy, ang dasig magkalayo. Hindi pa rin sa love life ko subong. Bugnaw, gyapon.
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusok gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling!
1: Alina, kay mangao na ta! Nagnilagang baka ko!
0: Uy! Kailangan, bantog na humot kayo. Huwag lamay kay higop sa bukitong nawang panahon.
1: Oh, lingkod na din ha. O, di ay sa kabal nga. Sabaw sa baka.
0: Uy! Salamat kay darling. Makatilaw na yung kong sinabawang baka. Sige na tagkaong kuwana ni Bulan para na kaya kusingot. Ano pa? Kahit namang sabaw ni Daling, di naman ni mahigop.
1: Naman ay sabaw, nasa ilalom.
0: Noon sa magka magluto o baka nga, puros naman ni sibo. Sunod gani, magluto kag baka, ayaw nga pila agluto ang sibo, labi na yung mga tambok.
1: Ay sus, Kanor, pagkaon na lang ko din na, sige pa kagreklamo.
0: Dili mago, darling, kabalo ba ka? Ang sibo ni baka, grabe ka ni makakulesterol. Grabe ka ni makatambok. Makapatiliber pa yun eh.
1: Sa mukha yun ni mo, oy. Kao na lang ba? Si Giaw-Yaw.
0: Dilimanggon, upalitin po tagtamba sa kolesterol. Tamba sa patiliber. Gasto na kayo. Mas may pa may mukha o tagisdani. Tanaw na yung baka, tambok kayo. Naliwat na ni mo.
1: O ba? Sunod gani, may pa ikaw mo luto. Lutuhan na gani kag lami. Ikaw pa'y magpadili-dili.
0: Madamay, nagbako na nga kung daling. Darling, lami kayo ni, kabalo ba ka? Ang sibo, mauna timailan nga baka ang atong sudan. Igupon ko ng sibo niya. Murang di babag sa kutotonglan. Darling, lami dyan kayo mong sinabawang

0: two, three.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hugo.
1: Hugo.
0: Hugo.
1: Hugo.
0: Hugo the more.
1: Hugo the more.
2: Ang ulan, parang forever mo lang yan. Hindi nagtatagal.
3: Hugo the more.
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: The Philippine Lotto Draw. And your host tonight... Isa na lang yung kanumero. Isa na lang yun. Muda ang dito kong 3 million sa loto. Isa na lang
3: yun. Number 5.
2: Yes! Bigot! Bigot! Daw ko 3 million! Yes! Thank you! Muda ang dito kong 3 million. Karoon ka, maghipos na ko. Biyaan na ko lang ang asawa. Kinatuan ako. Milyonaryo na dito ko. Ano ba? Ang resibo na ako sa luto. Naaramal din ako itong ibutan din eh. Asa mo itong resibo sa luto? Naaragot na din ba din ito pwede mawato? Di na ko maklaim akong 3 million. Asa naman ito?
1: Kanor, nagunsa mang kadiha.
2: Pagdamay, ako asawa.
1: Kanibang resibo sa luto yung muhang gipangita?
2: Yes, darling. Kanagyo kay, kabalo ba ka, darling? Umita ako tag 3 million sa luto.
1: Kabalo ko kay nagtanaw po ko sa kwarto. Unya, unsa may plano nimo? Si batan ko nimo? Ha? Mulayas na ka kay milyonaryo na ka, ha?
2: Dili, darling, oi. Kwartahan na ta, darling. Nanatay 3 million.
1: Unsay kwartahan? Daghan pa kay tag-utang ka, Nor. Kulangan pa ni 3 million. Muna, ayaw pagdahom nga napa kay maimo ane.
2: Ba? Tama ang sakto yung kay kadadlim. Mawagin na yung sakto. Damay, may pinag-isay na lang kang resibo. Kasi managyapon di ka mapuslan. Di managyapon ko magkakwartanin. May paminit pata na lang ko sa lunggong.
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
6: Easy tickets
4: to... Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Besh, hindi ka mapasugot ng taugon kanila tanga tungkol kay nagpalangga ka sa sala nga tawo. Sa trot lang, sino mas tanga? Ang tawo nga nagpalangga? Or ang tawo nga ng biya, bisan kabalo siya, nga ginapalangga siya sang tampad?
5: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
6: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
5: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Only Radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: M.O.R. Ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa M.O.R.?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on M.O.R.
5: Easy.
6: My Only Radio.

0: Ay, amunin glide pre ang elevator na ginatawag. Kaya namin, no, nagasaka, panahog lang siya, no? Pre, ipos ka lang, ha? Don't worry, ha? Damo ko di kwarta, pre, pag-uulang ko na maligya, karabaw. Ha? Sakpon na ka, pre. May ideya ka, pre, kung tagpilayan plate, eh.
1: Oo, oh, dili ka magbinugog, dili magpainuranti. Puro sa'yo magbayad. Wala pagali na ningil ang konduktor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Tagal. Ano ba to? Tagal. Tagal, oh.
1: Ah, Inday! Si Sir mo ito. Na flat yung bisikleta ko eh. I need cash.
2: Aro, dugudugugang ka no.
1: Ha?
2: Dugudugugang ka.
1: Dugudugugang. Si Sir mo nga ito eh. I need cash. Na-flat yung bike ko.
2: Hi. Bako ka man si Sir.
1: Si bakit?
2: Sir, bako manina yung boots ako ni Sir.
1: Ano?
2: Honey buns.
1: Oh, honey buns?
2: Honey buns.
1: Bakit bako man? Hindi ka si Inday ano? Sino ka?
3: Ako.
1: Anong ginagawa mo sa bahay namin, ha?
2: Hello, ako si Inday.
1: Budol-budol ka, no? Ano pigigipan mo sa arong me? Ha? Asan si Inday?
2: Hello? Ma'am! Ma'am! Pigapan si Inday! Ma'am!
4: Sisay on Budol Budol. Aba nga.
5: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okie dokie dokes.
5: Aba, in the mood sa duty ah.
6: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: شادي
1: جيروم تدا ايمان داو ان مغا سيروم فيرمينا
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Boss! Gipatawag ko no kunin mo, boss!
3: O, gipatawag taka kay ano na kay sundoon sa airport karon. Si Alex, taga Manila na siya.
2: Boss, huwag ba kailangan masugo dito, boss? Nagampagay kong trabaho na sa opisina. Ano nga kung may mong sugo na na?
3: Ay, nagun sige reklamo nila ka doon. Ikaw mo sundo nito, kaya ikaw may sinaligan rin sa opisina. Lakaw na nito, kaya basig malate ka. Pagdali.
2: Yes, boss. Makasapot yun niya kung amo ba. Upawan ko magiging madugay ba?
4: So kiss me.
2: Asa naman yung tawhanan eh? Kanigan lang Alex, OA kayo. Mag-taxi na lang din sa paingong opisina din sa katultol. Kalami yung pangahon ko mag-iniron. Madugay pa doon kayo. Kalukahuras na kung naghulat din eh, wapa mabot. Pantay na dugas ko warong Alexa ka. Pantay na ka. Kutukutuhon mag-yuti ka makitaan ta ka rin ba? Kutukutuhon yuti ka.
5: Excuse me. Ikaw si Mangkanor?
2: Hoy, Miss Beautiful. Oh, ako si Mangkanor. Ngano di ay?
5: Ako di ay si Alex. Ako tayo mong sunduun.
2: Pandamay. Wapa man di kayo ni si Alex. Yes, ma'am. Ikaw man di ay na, ma'am. Ay, pasensya na wako kabantay.
5: Ganyara ka naghulat din, he?
2: Ay, wala, ma'am. Ay, bagura doon ko nabot, ma'am. Mga 5 minutes ago lang yun. Timing doon kayo mong pag-abot sa akong pag-abot. Pero gila doon ka, gwapa, may hanak ka.
5: Sigurado ka, ha? Basi no gila ay kaghinulat sa ako, ah.
2: Ay, wala, ma'am. Ay, may sa pagpinaka-oras ko maghulat din, ma'am. Hulat to, nuti ka, ma'am Alex.
5: Ah, sige, tara na. Ato na ta sa office.
2: Panamay, higunit tayo akong kamot. Nagulingan sa mga doon.
6: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

Ginawa mo pa akong tanga.

0: mare-mare.
1: Oh, mare! Ang bata ko balag, apaminit, gid nga magbra.
2: Ay, ting nga, apila na edad yahaw?
1: 13?
2: Ati okay naman ang mare nga 13?
1: Anong okay? Lalaki gurong anak ko? Si Junior bala?
2: Ang ihado ko?
3: Puwerte!
4: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ibibili kita ng salvavida. Kasi malulunod ka sa pagmamahal ko.
2: Right.
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapili ng my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hello, Doc! Doc! So, pag-iriba ko tabi, nakagat kay halas. Anong gigibong ko, Doc?
1: Naku, dapat sisipin mo kaagad yung dugo kung saan natuklo yung kaibigan mo. Bilisan mo ha, balitaan mo ko.
0: Salamat.
2: Panay! Makulog na yung dara ko. Anong sabi ka, Doktor?
0: Magagadan ka na da!
2: Nata!
0: Awin da! Taday ako ang masupso!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Good morning, ladies and gentlemen.
1: Mayong buntag sa mga mabayag mga lalaki.
0: I'm very happy that I'm here in your place.
1: Akong dakong kalipay nga niya ko sa inyong lugar.
0: I know.
1: Nakaibaw ko.
0: That all of you are thoughtful.
1: Nakamong tanan dakong ngipon.
0: That all of you are faithful.
1: Nakamong tanan dakong tin.
0: And that all of you are peaceful.
1: O kamong tanan dakong nawong.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusog gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, tiga pagi, mana menjadi segwak-gwak. Itu nak sepanjang turun.

0: Oh, Mangkanor. Okay na ni imong bumbilya.
1: Ay, salamat pa rin, Toro.
0: Pero, wa pa rin naman. Ayos sa hilante kay Mangurinte.
1: Ah, problema na pa rin, Toro. Mainit sa tapasag din na balikan lang nato na.
0: Oh, tara.
1: Oh, doon na ba sa pamainit update yung kay kang kanahan ka? Tara.
2: Uy, very good. Nani mga barb? Ay, namino po niya nga kung umagad sa kuwa ba. Daw be, pasigahon na nako. Ngit-ngit ka ayo da. Gusto nung manalamin nun niya. Ani ha?
0: Mangkanor, imong ugangan na kurtihan.
1: Unsa? Diyos mio. Mitindog ay... Mitindog ang iyang buhok mo na nagnaog troll. Bira, bira, buhok, bira, buhok. Bira, buhok.
0: Bira, bira, buhok, bira.
2: Naupaw
1: na ako. Ang akong buhok. Pa na may wig na rin buhok sa kungyangan.
2: Ang wig.
1: Lying kang daw.
2: Napanit na gumagol pa. Wala na ko yung buhok. Kanor.
1: Hindi mo man ang giyon gawa pa na mahuman ni Toro.
2: Ayok mo.
1: Ang akong ugangan. Toro, talaw na ako sa ugangan. Murang pantag kag ipakurintihan.
3: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Good morning, Mrs.
1: Good morning, Doc.
2: Mapa-check up ko tayo ni Doc.
0: Ay, man ang problema mo, Mrs. Hao?
1: Ang chan ka ba na, Doc? Adako na git. Dugay na ko nagabusong, Doc mo. Pero natingala ako, Doc. Nga anga, kadugay ka dyan, Hao.
0: Sige, Mrs. I-check na to, no? Mahigday-higday. Okay, okay, Mrs. Ang unod sang chan mo, hindi siya bata, no? Hangin siya, hangin.
1: Pagtarong, doktor, ha? Ano nga hangin? Ano mamacheck mo sa bana ko? Bomba sa bisikleta?
3: Abaw! Puwerte!
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

drops a robe on the floor, and she reaches for the light.

sabay. Hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

0: isa ka pasyente sa mental hospital ang nagakanta samtang nagahigda ini nga gakaya. Sang tapos ang kanta, nagapaini siya kagin pamangkot siya sang nurse.
1: Ay, to. To, nga nagapa ka naman?
2: Tiki side B na nong.
3: Bow! What the?
4: Driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
3: Tayong

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kaysa pa'y sunod magpatuloy niya. Sige na, mga talawan kayo mo mga bata mo. Ikaw, Apio. Sige na, patuloy na.
2: Hindi ko magpatuloy, Mang Kanor, kay sakit kaayo.
0: Si sakit? Ikaw, bata ka talawan, sukay ka na ko sina. Patuloy na, patuloy na.
2: Hindi ko.
3: Oh, sige na, sige na. Ato mga wapay tuloy, linya na. Labong naapay operasyon tuloy din sa itong lugar.
4: Manakit sa sunod dira. Pakangu na to ni kiparadali.
3: Uy, ikaw Bugnoy.
5: Sige na.
3: Sunod na. E nagka-adlock dira. Di ba ingon to ikaw ang pinakaisog sa iyong lugar? Karon makita na to na iyong kaisog.
0: Dini, mangkul ako may pinakatalawan sa mga kul. Sige na Bugnoy, patuloy na ito. Talawan po kayo kabata ka. Patuloy na. Dini, nagigit ko.
4: Bastard na dira. Ito sige hilak-hilak. Adi ako. Okay, si Sunan.
3: Oh, last na lang ni. Si Mang Kanor na lang.
0: Saya ko. Si Palto na mas kuhawa ko tuli.
3: Pwakan siya kayo tuli. Pwakan nilinya ka diri, di ba?
0: Ayaw kong pasanginde ikaw. Nagtuli na ka. Waka na tuli. Kaya waka may tubo. Ikaw ang wana tuli. Dili ako.
3: Mang Kanor, kapalo na ko ni mga waka ay tuli. Maunog ikaw ng sunod. Pagdali diha. Talawan.
4: Kanor, magdali diha, kinagdali po ko din eh. Nag-ugong, nag-ugbayabas.
0: Madaming tuliyon dyan ay ko. Di na may mamusak ako sa lubi. Ano yan?
3: Si Mang Kanor, ikat-kat sa lubi.
4: Uy, Kanor, naog diha.
0: Di ko muna ako diri. Di ko bang patuloy pag buot na mo. Buot na yung baday na.
4: Hoy, Mang Kanor, naog diha. Klaro kay putot, oh.
0: Madami, di gimaw nga akong putot. Di lagi ko magpatuloy pag buot na mo. Tanaw na ito, makaabot pa mong sakanin lubi nga taas kayo. Di na ko nila matuloy.
4: Oh, hindi rin ka magpatuloy, ha? Ani, ah, sensohon ko din lubi. Ani, ah,
0: Patumba na lumi!
6: Ready ka na ba?
7: Ready na!
8: Ready, set, more! Ready, set, more!

0: Anyo! Anyo! Gresan mo na din ng katamad ka na! Tanong na daw sa magparagay mo ng Boradol! Account mo an?
1: Hindi. Pero hindi ko man mapalayugan lang ka.
0: Ano na sabi mo, ano na?
1: Sabi ko tabi, hindi ko man mapalayugan lang ka. Palayugan lang ka.
0: M-O-R. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Ay, salamat! Nauman na yung taon kong panglabas ako mga sanina o pantalon. Ugat yung kayo.
4: Ah, Sir Mangkanon, naabag ko kay labanan ni Riay.
3: Unsa? Unsa ba na?
4: Napay ko andiri o punda, habol, bedsheet, malong, napagi carpet, laban pa na nimo.
3: Unsa? Ganong ako may mo laban na? Kabalo ba ka nga, bago na ko na maglaba, karong palaban pa ko nimo? Kanagana na? Ikaw may yaya diri. Ganong ako may palabon nimo? Uwa kay katungod, gasugo-sugoon ko ni mo, kay amo ko ni mo!
4: Sir Mangkanor, dili man ako nagsuguan na imo ang mga asawa!
1: Oh, Kanor, unsa naman po di mong gihimuan na itong yaya? Ikaw ang manglaba kay mamalingke ming duha! Kasabot ka? Ay nagpalag diha!
3: Dili darling, ang akong pasabot, tama-tama yun kayo mong ubanong si Yaya mamalingke kay ang imong mga palaliton bugat pabayan na, dahil mo bit-bit. Ako rin bahalang mukusukusuan ng mga habol, carpet, mga bedsheet, mga punta. Ako rin bahala na tanan darling. Bugat na ba kayo na labas? Bantay na yung kang asawahan ka makabaw sa iyong kunay mo. Wala darling, ingol ko, sugdan na akong laba ang karpet. Magkuso na ko. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Atay, tay, ano nang sex man?
1: Sex, na ano, mga pamangkot ni pangtigulang maniman. Ang sex, anak, amoy ng ginatawag ultimate expression of love, no? Nga ginhatag sa aton nga Ginoong Hesukristo para sa mga married couples. Pamatuod ina sang himpit nga paghigugmanay sang duha ka tinuga.
0: Ayaw mo galing na, try? Bukalawig-lawig ba? Amo na dibutan ko sa akong bio data. Bye!

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Uma!

0: Ano? Oh, ayan sa papel na yan.
1: Ito yung listahan ng mga takot sa akin. Lahat ng taong takot sa akin nandito.
0: Patinga, patinga.
1: Yan mo.
0: Takot sa... Eh, ba't nandito pa nga lang? Lalabang ka sa akin, lalabang ka, ha? Ay? Ayan, oo.
1: Naku, napagpalit ko. Magbo-birthday ka, di ba? Eh, dapat pala doon ka sa may birthday. Kaya erase ko to, erase. Hindi ka kasama dito. Massage, gusto mo birthday mo naman eh. May foods pa.

0: inap ako di sa kanto, hulaton kong akon bana, landion ko siya. Kuno abi, call girl ako. Ah, ara na siya. Sir? Barat, walang bala ako, sir. Hamot ko bala, sir? Simuti ko bala? Te, game ka, sir?
1: Hindi ko miss, ah.
0: Ay, nga, sir, how? Anong naindian mo sa akon?
1: Hindi ko si mo miss kay... Pareho lang kamo itsura sa asawa ko.

0: power sa sound trip.
1: Power sa laugh trip. Power sa
2: umaga. Oh, yeah.
3: Power sa umaga.
4: Nakakaloka.
1: Power sa umaga.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Pre!
3: Oh, parang kanor!
2: Matay pre, lahit naging kay mga batanon rung panahon na. Tanawan ng dalaga sa atubangan na to.
3: Oh.
2: Pwede kasikse, hamis kayo. Naka-nursing pag-uniform, mogi na akong weakness, pre. Makakita kong nursing, o yan makakita kong puti nga pa, pre. Maluya na yung kupre.
3: Oh, mauba.
2: Tanawan ako na, pre. O, batanon ba kayo? O sa mangga pa, pre, mangga sibo, perting hinuga. Ay, makapanglimbaw itong balahibo, pre. Tanawang sampot, pre, makapanudlong kawatan, perting kaigwan. Lahi na yun ang mga dalaga ro, pre. Mamods na kayo, murag julin, way pakay.
3: Ah, kana, pareng kanon. Ako ba ng anak?
2: Mau ba? Mogun na akong ginaingon mo, pre. Bantayan gini mo na imong anak sa mga daotang elemento. Tidak ka kayo palibot ka ron na doon ay daotang tumong o intensyon sa imong anak. Nga gwapa, raba kay liwat ni mo gwapo. Baya ka, pre. Di ba, pre?
3: Oo. Panilap pa ka ganina, pre ba?
2: Ay, gana. Madyo ko mo storya, pre. Kana makasigawang sa pre nga mo to na itong laway o kalit. Ingon anak na kong storya.
3: Habi man ko na kong type ni mo kong anak, pre.
2: Ano ang sagong ka, pre? Mas type ni ka, pre, kaysa sa imong anak, pre. Okay kay ka, pre. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Oo, kung mapatay ko gani, bo, hindi mo ginpagbaligya ang 12 hektaryas nga duta sa likod balay tato, ha?
1: Titay, paano ko to ibaligya kay hindi man to aton duta?
0: Mo gani, ambal ko si mo, hindi mo pagbaligya kay hindi to aton.
2: Wow, puwerte!
3: Ha ha ha!